0: ni wea benya muwe mabusia fwe mekumia mungumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mungumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ya ni wea benya muwe mabusia fwe mekumia mungumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mungumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: Ekan toure ti e ba nilo bambu ti won fi nse decking e kan si wa Mosoba Laje Adedoyin lati Oloju Oro Road nilu Ibadan. Eyin na fe pe wole e fe mu moran wa abe ni le tabi ile te fe ta abi nkan kan ru yin loju lori oro iwe ile ati ile 0916893100 ni ke pe si ba se nseto lowo yi 0916893100 tabi ke lo 0915333 4893
1: 0915333 4893
0: e ti le ma pe ko ma wole e je fun yin ni keta 0911333893 e o iketa niyan
1: ni le bi duro where dey where igba mi lo ni le bi
0: 3 plot of land at Agbongbon village opposite Crin off Adebayo Ide Ayinre Ijebu Ode Road won na fe ta o asking price say 3 million naira per plot ni won fe ta eyo kan e seun
1: Oluwa si mi nko kole ayo fun mi o boye mi o ni sope.
0: An hostia good for church, office complex, school, hospital, warehouse, factory, store and more money at Alexander off Akpata Bembo Road to Kuola. Asking price here, 70 million naira. Ni won fe ta ohun na. Eni kan ni iron rod seller ni se temi o. Billy Aminu Yekin lati gate nilu Ibadan.
1: Orale kan ko le tara ti won. Emi akole. Emi akole o. Gbogbo egbe mi lo orale kan ko le tara ti won.
0: Electrical installation ni se temi lara ile kiko. Femi engineer lati koloko Ibadan.
1: Ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori ami.
0: I am a realtor, Honorable Salami lati Lagos si Abeokuta. Bi won se ko message won ranse niyan. E se o, oju oni ti yin pe ti en gbo wa lohun yen o da be.
1: Adesan tapo biriki ati
0: Sovia ni se temi Johnson Banjo lati Bakatari.
1: Where?
0: Hey, Bakatari, after a minute, yes. Lona Abeokuta, okay.
1: Aro worale, tagba document, kani no face.
0: Hey, ina fekpe, wale ma bore, mole ma bore, pa ishe to mo, she lara ile ki kwa ile, ira, unta bidi matira, suje tyler, suje POPS pa, so vyo niyo, architect niyo, abi bricklayer, oba je carpenter, ko je welder, o ekpe, wale sori etu, bayi, 0916893100. 0916893100. Tabi ke lo 0915333 4893.
1: 0915333 4893.
0: Ki lo le fa ti roof ile yo sadede jin wa ti o ja wale ti yo jin laarin ti o wa dabi oko oju omi. Kike lomo omo waye lati adogba awon ni won se ibere be e se pupo pupo nijo ni ti builder Fatai lade olugbade ti won wa sori eto won je ko ye wa ara awon builders ni pinle Oyo niyan ton je igba keje alaga gan ni won won ni unu ki nkan bo lu roof la toke ki igi yen se tabi ki kan ti mu igi ti won fi kan ko kan laarin meji ehn won ni iru awon kan to le je ki roof o ja laarin niyen e wa pe carpenter tabi awon ton kan le won wa ba yin wo igi wo lo ti kan ki lo sele to ba ye ki won se nje panu mo igi yen won so gbogbo e fun yin ile ta ba wo ta ba ko ko ni wo mo wa lori e ba nsami e
1: ta to bulokun were de were igba mi lo ni le bi duro were de were igba mi lo ni le bi duro Taro worale
0: egbo kini eto landlord gan anyway aso yen dijo mejo eto landlord lara ile kiko eto won kini eto won oto ni eto ti tenant oto ni eto ti landlord sugbon ti landlord laamu lojo mejo ni agbara olohun teyin no so ti yin 3 bedroom flat with a room and parlor self contained under construction lo wa o ni adugbo BCJ si Austin lo si oga nla. Ehen, wani wafeta ni 3 million naira. ti e ba nife si. Bakan nan, wani 3-bedroom flat, ikan wani Owode Estate, almost completed. Asking price iti e, 7 million naira ni o.
1: Boye mi o.
0: Awa sa fun yipo enbi awa o kan ta ile lasan, ile ti o munu yindun la wanta. Ti yin ni ke sanwo ke si ri ile ti o mu value jade fun yin. Iyen lori etu ta pe ni kole kole. Real estate fun yin ni gbogbo igba.
1: Le sara ti won. Emi akole. Emi akole o.
0: Ọ̀pọ̀ ọgbà la máa ń sọ fún yín pé ilé tẹ́ ẹ bá ń gbé ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ lọ́ọ̀fù ẹ kẹ́ ẹ láìkì ilé yẹn kẹ́ ẹ fẹ́ràn ilé tẹ́ ẹ ń gbé. Ìgbà yẹn lẹ́lẹ̀ máa ṣe àwọn àtúnṣe pẹ́ẹ́pẹ́ẹ̀pẹ́. Bóyá nǹkan kan fẹ́ bàjẹ́ lára ẹ sáré tún ṣe, bọ́tà ẹ̀ bá ti láìkì ilé yẹn tẹ́ ẹ ń fẹnu bàjẹ́, ilé yẹn ó máa bàjẹ́ sí ni.
1: Àmì ni ẹ ṣe. Káwéwó ra lẹ̀ káṣí sẹ̀ṣọ̀n àti.
0: Àwa wà ń bí láti tọ yín sọ́nà lórí ọ̀rọ̀ gbogbo tó bá jẹmọ́ ilé àtilẹ̀. Ẹ fẹ́ pè wọlé 091-68-93-1000. Kí ló ń bí inú, kí ló ń tawọ́tasẹ̀ nù yín, kí ni nǹkan tẹ́ ń rò pé lórí ọ̀rọ̀ kí ni mo lè ṣe. Ẹ̀yin ẹ pè wọlé sórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń láìkì ní orí ètò à ń rí ẹ̀ ṣeun.

0: ta ba soro nipa bi ama twine atawon nkan be shove se nta gbugbe na
1: niyawo ti eni se nipa ama
0: okay
1: ani se nipa rara
0: ki sara building material
1: ara building material si ni body ti pe lodo ti wa awon bi o se si nkan yen la wa
0: ta
1: so ni je ka so lo nipa
0: e je nbere ibere kan lowo yin ki le wa nwo lati je te gbera yin wa ba wa ni wesley du pe mu fe poluwo
1: this is for the first time ti ma gbo ni aya jejo ti ma gbo program yin o de wa very interesting because emi gan ko mu ngbo
0: okay
1: so friend mi kan lo ngbo lo wa pe mi o na ti kokko pe o wa pe yin pe ah tori ajumas ni ma npe mi ni bi ti mo wa
0: okay
1: wa gbo program yin ko ni ka ma se ba ka so ba pe kon kaluku ma so
0: ise to nse
1: so lemi na ba ni kin gbe phone fun gba kokko mo ba pe so redu ba de ri to lo to koda o ko je nkan ya lenu fun mi pe o da pe ori olohun bo mi pe so redu ori mi o pe si beri ke abibi ma ti npe e ma ti ma rori chiri se ko to ti ma ma disturb ma ma ja yin
0: ni bi te soro de yin e kokko dupe lowo west radio
1: mo dupe lowo west radio lagbe olohun e tin lo soke ni pada wale la ile aye tin gbo yin oyin na ni kan ile se o de ni jona nigba kokan inu mi dun pe eyan ma wo ori radio eyan ma npe so ori radio ko mi ni gbagbe ninu owe tan mi lara yi pe emi na npe so ori radio mo nsoro mo de wa ni studio mo nsoro mo ba mo Nigeria soro
0: sey
1: le gbagbe west radio ile se na ni juno lai lai
0: ami ami
2: mi o ni sope bile alayodan mi wo
0: ton ba ni ke funyan ni pass mark eto kole kole bo wo lo ti ri leti
1: eto gidi ni o wale eto to ye ki gbogbe yan ma papa julo awa ti a nle foundation lati pe biya afẹ kọle pe ka na ni bi ta mo farapamọ si eto to wa very interest to ye ki yan ma gbọ ni koda to ba tin di bi oko anawa si gba ti program yan ma bere ye ki yan ti ma gbere ju ese gbe papa julo awọn ti won se ru ise wa bi ti won se nkan to pate mo ise le kiko o ye ki yan eto to ye ki yan ma gbe dada ni
2: ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement kan ba wa sango
0: eyin na ti ri gbo niyan
2: ati cement
0: eto kole kole real estate
2: igba melo
0: nikan ni agbon magbe 89.3 fm loluyole nilu badan
2: ta ro wo rale ta gba document
0: ise wo leyin na mo nse lara ile kiko ati ile rira to dabi idan ton ba ji yin loju oru
2: induro
0: e ma gbe bo nikan ni agbon magbe o paapa julo lori eto ta pe ni kole kole
2: baba to n kole ayo fa won kan emi ko
0: mr jumobi emi ati ye ka ni oro ta so tori pe pelu ore ofe te je yi e mo nipa ise yi le fi ni ore ofe ati wa sibi o ipolowo yin yen a wa jojo a wa pa bi ta gbe ka ti a fi ma gbo yin lori eto ta pe ni kole kole inu yin dun si abibo
1: inu mi dun si gidi gan
0: ko dudu nu yin
1: ko dudu nu mi
0: all right
2: ope mi apoja burata
0: eyan ra lele ni ibere kan tabi o mi temi o ti e ranti ti o je mo nteyin fe bere e bere ni seju aya lowo Mr. Ajumobi ton je building materials dia expert ni amon na je 0916893 1000 0916893 1000 number te pe si niyan tabi 0915333 4893 iwo na wa pere ele engineer o pere ni tailor o pere ni bricklayer pop expert eto yin ri e ma bo e pe wole keyin na so ti yin e se beere lowo alejo mi
2: pa ko ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se ta be wo rale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement
0: mo fe bere bere kan lowo yin awon nkan kan wa te pe be ba ri ojulowo e re le to je idakeje ewo le yin ta nbe
1: ojulowo ojulowo la wa nta o
0: ti e le so pe nta da gidi
1: ojulowo la wa
0: den
2: where they were igba melo ni le bi
0: e mi pe ti o ba je moto leyan fe se awon na ma mu moran wa te ba le fe ra kini kan tuntun won le ni a to kun bo lo da kini kan bo le yin se se se yin na ma so be pe a ma re lele lo da ke ra
1: a ma so be but tori gege bi owe yin agbalagbe ma binu sa eni bi owo iku ba se mo
0: lo se fi
1: nu ju so bo se wa ni because ta ba de yan ba dodo wa ama address ama basro dada ama so fun this quality awon kan na wa ti je pe won to grade to ta fun eni so no ma mo bi pocket e ba se ri lati to ba po
0: 09153334893 kile yin ni te fe so eyin na pe wole ke se beere tabi ke ba wa dasi
2: ko ni wo mo mi lori ami ni e se ta be wo rale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sango
0: ibeere teni kan beere e se e je nsare ka won ni pe ninu nle bi ta won gbe yi pe prepare mi ta yo kan lo wa nbe fun awon yi pe tawon ba si sanwo ina ton ra ina awon kan ni won lo lataro dale tawon ba wa lo bi se tawon de lale yi pe awon o kin ri ina yi lo e ja gba ipe yi ina hello
3: olaide ni o
0: olaide lati bo
3: gbagi
0: lati gbagi okay e ba da si
3: ale je boni
0: ah ebun le ebun alejo to wa lori eto building materials ni won mo nipa e iyen la ni ke beere nipa building materials oda e ki won e se ojo oni ti yin o ah won la fe jebu ah abeyin kebun wa
2: bi ti o boye mi oni sope
0: eni to ni prepare meter eyo kan la won lo ninu ile awon pe awon si san owo won ra na si lori pe sugba awon kan ti won wa nle lataro dale ni won lo ina ori e awon ta won wa lo bi se ta won ba de owo ti tan pa won ori ina yi lo won ni ka fa won ni moran ko si moran kan ti o ba ti pe yin e koko nbe tabi line ti yin e gba pipe mi ta ti yin si be e roju ke le ma enjoy ina te bara nitori pe iru nte so yi yo ma daja ale ni awon kan ra ina won lo awon kan si lo bi ise won ri ina yen lo tawon to wa nle si ti lo dari yo ma daja le ni o so be ba be lo wa jo amuna wa gan won ni koni kaluku gba prepared ti e bi yen si je niyan
2: ti ka to bu loku were de were igba mi lo ni le bi duro were de were igba
0: Mr. Jumobi gege bi en to mo nipa ise yi ti e ti tori e wa sori eto e ba n daruko yin ni ekan si kesi ki gbogbo omo Nigeria
1: oruko mi ni Mr. Jumobi Jalil mo ki gbogbo ara le o pe yakude de asiko yo agba olorun ona ti an gba wa ti ja ti mo wa olorun ni je ko nira fun wa o
0: amen e se o ale ro pe ta ba pe yin gba mi e tun je wa
1: pelu ogun olorun
0: eyin na ti dara wa na niyan a jo soro yo yira won e seun ojo ni tiyin
2: kale ayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayodan mi wo
0: eto yen lo were were bi a se ko wi e ba woju ago yin ago meta o ti ku iseju merinla
2: boye mi o ni sope
0: iwa leyin na mo nse lara ile kiko ati ile rira te nwora yin niran
2: ope mi apo jamurata emi akole emi akole o
0: e lori ofe lati pe wole sori number meji yi ba se nseto lowo yi 09168931000 abi 09153334893 esi le lo gboju o wa nikan ni abani dore wa ta pe ni fan page West Radio at West Radio 893 at West Radio 893 Adebayo Timi leyin won juwo si wa
2: ka to buloku were de were igba mi lo ni le bi duro were de were
0: hello ta lo wa loju opo yi eh o ti ja o ja tintini awon eyan fi miss call o po lo ra jaburata sugbon e pe wole san san ke ajo soro ni e pe wole san san iyen gangan la fe oju oni ti wa ni agbara Olorun ba e pe wole. Good afternoon, sir. My name is Samson lati Apete Ibadan. I fabricate machine use for producing paint, both small and heavy duty machine. E seun o o da beyen eyin na o pe mi leyin eto ma fi number temi sita Mr. Samson o e fi e farabale ke ma ba eto yen bo a fi number sita okay oda e je ntesi waju na
2: kon ni alayo fun mi o
0: be ba fe pe wole eyen pe wole bayi 09168931000 ki agbe pe yin ka jo soro 09168931000 iteni kan pe to jale kan yen je fun yin number mi ji si ke pe wole 09153334893 09153334893 tabi ke lu eleyi ti meji yen o ba lo 09113333893 09113 yeah, then we'll know. Hello. Hello, Ekasun. Ekasun, oruko yin ati bi ta tin pe wa. Shakiru Oladimeji lati Apete. Ki le wi?
4: Ise electrical engineering.
0: Okay, electrical engineering oni se tin. Ni adugbo Apete lati tin se? Okay, oda. E pe mi ti e ba ti se tan, ma fi number mi sita. Se gbo? Ise yin oni di se lagbara Olorun ba.
2: Ayo fawon kan temi ko eya Oluwa temi ko kole ayo fun mi o boye mi o ni sope
0: opo lo fa fi message ranse sodo temi gangan
2: ope mi apo
0: number temi re te ba fe fi message ranse eyin eto lele pe mi o sugbon message e le fi ranse bayi 070-573-30952 Message ni ke fi ranse bayi tin ba seto tan ni ke to pe mi
2: 0705733-0952 Ile ti mo ba ko ni wo mo mi lori ami
0: e ma flash bayi e ba fe pe wole sinu studio 09168931000 lele pisi o 09168931000 kati egbo latodo yin kini teyin na nse lara ile kiko ati ile rira imoran wo le ni fun wa lori eto yi ise wo le yin se
2: kenti lato bulaku were de were igba melo ni le bin duro
0: ile ati le wo le ni te fe ta ninu ele ita daruko iwo lowu yin lati ra
2: ka gba document kan ni no face kile dun wo
0: iwe ile le ni abi iwe ile
2: ni le bin duro were de were
0: abeyin ateni kan ti wo inu le ara yin te wa wo kile le se si
2: baba to nko le ayo fa won kan
0: kini won pe ni survey kini won pe ni building plan
2: mi nko baba to nko le ayo fa won kan
0: ewo na pe agreement ewo ni gazette
2: oluwa si mi
0: opo ni o mo n ta n wi yi sugbon ti won ni pe mo sa ti ra le o tan
2: boye mi o
0: eni kan fi ra le to ko ti o ni we le ko ni we le won kan wa we kan won fun won won si ko le ah
2: jaburata
0: ijoba ba wa de gege bi en to bere be lekan tan ba ni pe titi je ile yi o iru eni be wa ma pariwo kiri pe ijoba de o won wole ohun ngba ti o ni we kankan to je wi ase ti ijoba ba ti e fe buju wo yan pe oda e ja se lori gba ti o ni
2: emi akole o gugu egbe mi lo nra le tan kole sara ti won emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le tan kole sara ti won ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se
0: akilapa je lili won ni lati amunigun won ni ise pop onise tawon se lara ile kiko ngbo kini won se nti e
2: ta se document bi survey building plan abi si opo at agreement ton ba wa sangbo ta gbe foundation ta po biriki ati cement ta to block where dey where igba mi
0: segun olayode won ni lati mo niya won so wi pe ise bricklayer ni ise ti tawon o supplier of granite and sand only mimo nipa o Mrs. Ojoge lati elenu soncho eseun
2: baba ton ko le ayo pa won kan temi ko o eya
0: ajo mejo la fi pade si lori eto ni agbara olorun oba
2: pa won kan temi ko o eya Oluwa temi ko
0: producer mi to tun de engineer mi atawon iko re ton wa nbi engineer Henry won wa pelu mi ni gan mona
2: bile
0: gbogbo eyin oga te wa ni kan ni e ni subudanu e ma mo si ni agbara olorun ba
2: urata
0: mr ajumo bi mo kin e kaabo sori eto e seun pupo pupo ojo ni ti eyin na ati gbogbo eyin te je alatin leyin wa te duro ti wa bi gbe keti fowo ti le
2: layodan mi wo
0: yin ba ti ku olori eto wa ndigbo le ma gbo lati enu baba wa muna chizo inu ma so ide firin fitin igbo igbo kwenu e ma gbo laipe Adekunle speak louder loruko temi baba kole kole baba gbele kale te ba ni baba fila tom omi eko eko na ni e wa fe pe mi eni moran tabi eni ile tabi ile te fe ta enta en sise kan tabi omi lara ile kiko enta building materials en se paint abi enta atawon nkan mi e ba je bricklayer carpenter number te pe mi si re o tin ba ti ku lori eto e le fi message ranse e le pe mi sansan 070 57 330 9 52 070 57 330 9 52 oni number ti e le pe mi si e ba ni ile tabi le te ke je realtors te ni ile nla nla te fe ta e pe mi 070 57 330 9 52 o di ojo mejo ile ta ba ko koni wu mo wa lori o dabo
2: Oluwa temi ko baba ton ko le ayo fa won kan temi ko o eya Oluwa temi ko ko le ayo fun
5: mi o aye dadare kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM kan ga agbemagbe

Omume Igbo bi Igbo lo na omume e nuno ge uwa ndi Igbo nke tagin tugbu a site na West Radio 89.3 FM radio ama mama ke yebasa de zinulo ni me Oyo State ima ni inu egwu Oliver the Coke ima na me ebugoro bata maka na oge uwa ndi Igbo wo ga akwara ka Igbo enye ndi Igbo ni nno ni me Oyo State na si dododo were no ge de tu ana eme nno ko ihe ga adiri unu mma na ekwuputa nko e siri ndi Igbo mma ana meke ni igbo ni nono ni Oyo State ebe ibu na ni ogbu a wuru mafo igbo aka mu di ni enu odi ho fecha fecha na anyi bara mmina safe agu na safe bata obodo ozo were otu agba nye ndi igbo na si anyi rododo were na ogede to na ekwuputa nno ko ga esiri gar ni na ekwu nno ko ga esiri gar ndi igbo ni ihu no do bu ni si chonya igbo bi igbo aka mu di ni enu ana mekere ndi no na ogbo mo shone kere ndi no na gware ne kere ndi no na shaki ne kere ndi no na iwo road mascot iwo road ne kere ndi no na kala road salvation army dubwe nkoza na akpo dubwe alation lo eh eh alation lo ya na agoka o ihe na o ihe na eme mebe ndale ha na agoka alation lo ye unu na agoka ndi a unu na agoka alation lo ye unu na agoka anya bata n'oge uwa ndi igbo nke na tagin tugbu a site na West Radio 89.3 FM anyi no n'ime Oluyele State ala afia benu oyi na n'olu ya ugbu a wuchukwu emeka mu na chiso baba ndu ona pụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ anamatụ egwu mba ọwụlụ egwu onye ya agba

olu ono omume ima na izu ụka na abụọ gara aga okwu anyị ji bịa maka alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ, maka na ihe tagburu nkịta siri ike dịka nne m ukwu n'ebe azụ wee kwu, ọ sị na ihe tagburu nkịta siri ike. Anyị wee na-enebanye anya ihe gbasara alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ, maka na Igbo amụtago ọta alụ. Ihe na-emezi n'ala Igbo ugbu a, ihe gbasara di na nwunye, ihe anaghị emebu na oge mbụ emebela ugbu a. Ọ gịnị kpatara? Nye ka ji wee kpọpụta onye wuo onye ụkọchukwu ama ama ka ọ gbakọ n'anyị nke bụ eziokwu, maka na ụwa ndị Igbo wee ga-eji agwa nwaanyị nke bụ eziokwu.

0: Igbo bụ Igbo, anyị abata n'oge ụwa ndị Igbo. Aji m ohere dị otu a wee na-ekene Chineke maka ọnwa ọhụụ o nyere ezinụlọ Jim Chimuanya na Buki. Ha mụtara nwoke. Ana m ekene ndị be Jim Chimuanya na Buki, wee na-ekene ha dum, ha na-abụ maka nwa ọhụụ ha Chineke kwara aka wee nye ha nwa nwoke. Udo dịrị unu dum. Ihe unu ga-eji wee zụ nwata a, unu agaghị achọ ya achọ. Chineke ga-enye unu amamihe unu ga-eji wee zụọ nwata a. Zụta ya n'ụdị Chineke chọrọ ka unu wee zụọ ya, maka na ihe ọma mere ezinụlọ Jim Chimuanya. Udo dịrị unu dum. Igbo ndị ọma, ka nnabatakwa Oriakụ Chinyere Ufere, onye enyi na ya nọ ebe a ugbu a. Nne, daalụ. O nwere ajụjụ. Ị ma na anyị bidoro ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo izuụka na-afọ gara aga. Anyị wee na-ajụ sị, biko, kedu okwenye ji bịa taata wụ? Kedu ihe ekwesịrị kedu etu ekwesịrị ka ya zụọ obere nwa nwaanyị Igbo tupu ọ laba na be di ya?
1: Ya ajụjụ a dị mkpa rinne, maka na oge anyị malite anyị na-ekwu maka ụmụ nwoke etu a ga-eme o wee dị mma, wee nwee ike ị na-ebi n'udo. Ihe niile a na-ekwu ụkwa na ka afụ na a na-ebi n'udo, ka ọ nwee ike wee benata, ka aghalụ ezinụlọ wee dajụọ. Ndị Igbo si na ọ bụrụ na onye chọrọ Igbo di nwoke ọgụ, ya bụ nwaanyị nkọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta ebe nwoke na nwaanyị na-anụ ọgụ, ife a anaghị ekwu kịta na nwoke na-eti nwunye ife ma ya. Asịghị na ị na-egbo nwa nwoke ọgụ etizi na nwaanyị ife, ị na-egbokwa nwaanyị ya menata ọnụ ya. Ọhịa iyo pụtara. Maka na ikpe adị ama otu onye. Ndị be anyị bụ unu bi si na ikpe unu bi aha ama otu onye. Maka na ọ bụrụ na nwaanyị menata ọnụ, efu na aka ya anyọ nwoke na-eti ya ife. Ihe ndị a na-eme inowo na pụtara wụ na ọ bụghị sọsọ ụmụ nwoke ka a ga-azụ ọfụma, a ga-azụkwa nwaanyị ọfụma. Ihe kpatara iji bido okwu n'aka ụmụ nwoke bụ na abịala ọ dịka ejasi na a na-enekwasịzi anya rinne ebe ụmụ nwaanyị nọ rapụzi ụmụ nwoke. Ya nke pụtara na ya mere anyị ji bido n'ụmụ nwoke. Mana ịbịakwa n'ụmụ nwaanyị nkwarụ nke anyị agwafa ọzọ, ihe mbụ anyị amata bụ na nwaanyị ọbụla a na-anụ anụwụ onye ruru ogo ịnụ di, ọ pụtaghị ụwa dị ntu ahụ. O bidoro na nwa amụta nwa nwaanyị nke mbụ ọwụ. Ọ bụrụ na Chineke nye gị nwa nwaanyị dịka nne na nna akpazine nwa oke, o nwere ndị a gara mụọ ya nwaanyị nwa mbụ, mụọ nke ịbụọ, iwe apịa. Onyinye amara Chineke ka nwa nwoke na nwa nwaanyị bụ. Ihe nji na-ebido n'otu ahụ ka anyị mata ihe bụ nwa nwaanyị. Nwa nwaanyị bụ onyinye amara Chineke. Chineke nye gị, ịzụọ ya ọfụma. Nke mbụ, ebuzine n'obi n'ọsọsọ ka ịzụọ ya maka di wee nụba ya. Ịzụọ ya ka di bee nụba ya, ị maa na ị ga-asị ya isi site nri ọfụma, ime nke nwa ọfụma. Nke ọjọọ bụri ụfọdụ na-azụ ụmụ ha ndị nwaanyị, anakwa ha agwa ha omume nke ịmụnọ azụ ụlọ. Anaghị akụziri ha ya, a na-eche n'obi ha na o ruo mgbe ọ ya ama ọ mara. Mana mgbe ahụ ọ ya ama, nke ọ ya amazighị bụ nke enyeghị enye aka n'ibi obi ezinụlọ. Mana ọ bụrụ na ịgwa bụ nne na nna jiri aka gị kụzielu ha ihe ọbụna dị na mmadụ a na-akụzi akụzi, maọbụ isi nri, maọbụ ịrarụ n'àkwà, maọbụ omume, maọbụ ịsa okwu, ihe niile a bụ nkụzi. Nke bụ eziokwu bụ na ndị oyibo si ndị ọkà mmụta ụka echiche oyiwe na-akpọ ha school of thought ndị ọka echiche si na ụmụaka ọbụ na amụrụ amụ n'isi ha na-adụ ka afele eji ede ife onwere ife o buru bịa ọ ngị ya edenyezie n'ime ya ihe ọbụla idenyere ka o bu apụta ya bụ Chineke nye gị nwa nwaanyị buru n'obi na ihe nyere gị bụ ezigbo nwa ị nwezie ebumnobi a ị wee chozie kee ka m ga-esi were kwadowe ọfụma ma anụnụ di ma ịbụrụ onye bara onwe ya ụlọ n'ụwa bakwuoro ezinụlọ bakwara ụwa niile anyị afụgo na nwa nwaanyị bụ nwa o nwere ndị na-aba afa mbụ asị gị nwaanyị bụ ife ifeyi nwa nwaanyị bụ ife bụ geneni na Nwachukwu nyere m anya n'ọkwanụ ihe ka ọ bụ ị bịa jee chọọ nta n'afọ ahụ hụ na o nwere ike nne mụrụ ya mụọ na ụmụ nwaanyị na-abụ nke ịtụ ịnọ mgbe a na-amụ ụmụ rinne amụkwazie ya nwoke nefu anya chee na ihe ndị a na-enye ya na ọ bụrụ ya mana anyị ji oge a na-asị onye ọbụla wetuo obi Chukwu ga-enye gị nwa ọbụla ọ ma na ọnya ka ga-adịrị gị mma mgbe o nyere gị ọlụ gị bụ ezie ọzụzụ nwa na-ebidokwa n'afọ n'afọ ime mgbe ahụ na-agba ọkpa timtimti o nwere nke ọya gbaa gị ịkọ ya aka ehi ọnọkụ nata ruo na ịmụọ ya amụọ ruo n'ọzụzụ ma etu esi etukwu anị ma otu esi anọ ọnọdụ ekwubia pụta ugbu a sị gị na ụmụaka na-emebi ụmụaka mebiri mgbe ụfọdụ anyị bụ nne na nna anaghị akụzi ọtụtụ nne na nna ọ bụ mmadụ niile ka anyị kwukwa eziokwu ọtụtụ mana e nwere ọtụtụ nne na nna adị akụziri ụmụaka ife ihe ha na-enye ha bụ nni nwa ma na-ebu nwa ma ebu onye a na-azụ ya na-enye nni ọ na-akwọ mụrụmụrụ ihe ọbụla o kwutere ekwelu ọ bụrụ ọzụzụ o ji asị gị nye bọns nye nke a nye ibe nye ibe ị na-ego ihe ọbụla igotie nke ọbụla ọ chọrọ inye ya sị na ya chọrọ ka nwa ya taa afụfụ na afụfụ anya nwatara na nwa ya ya tia nke bụ eziokwu bụ na nwata ataghị afụfụ anaghị enwe uche maka ọnwa ha afụfụ etu anyị siri chee ka ọ bụ na nwa gị narụ gị ihe isi ya mba na ihe enyere ya apụta na ihe emechaa nye ya ibido ịzụ nwa nwaanyị ịzụwa nwa nwaanyị gị mgbe ahụ o pere mpe mgbe ahụ o bidoro o pere mpe ị na-eme ka ọ mata ọ nwaanyị ka ị bụ si otu a mee si otu a mee otu kwụla na ọ mahụ tukwu si chikọnata ọkpa amaghị m ebe ọzụzụ ndị a gachara chikọnata ọkpa isi ụtọ a na-eme ruo mgbe o bidoro ije ozi nwatatịrị gị afọ atọ ị na-anya hụ na ọ chọbana ịtụtụrụ azịza zaba ihe ejiri na-apịa ya sị onwe ihe ọ ma aza nke ahụ zara na ọ dịghị ọcha otu ọbụla o si na emetie ya na-emie ị na-ekene ya na ọ na-amie na-abụghị ume
0: biko igbo na-eke ntị ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ ntinye ọnụ okwu anyị ji gata ata onye anyị na ebe a wụ Oriakụ Chinyere Ufele onye isi ụlọ ụka The World Healing Ministry ọ na-enye ndụmọdụ maka ụkwụ anyị ji ụkwụ anyị kpụ n'ọnụ site n'izu ụka na-abụọ gara aga bụ maka alụm di na nwunye ebe ndị igbo nọ ọ bụrụ na ị chọrọ ntinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa tata kpaa biko kpaa anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0915-333-893-0911-333-893 biko kpaa anyị n'ekwentị ugbu a ọnwa ajụjụ ịchọrọ njụnụ ma ọ na ịchọrọ ntinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa tata n'oge ụwa ndị igbo kpaa anyị n'ekwentị o nwere ajụjụ nchọrọ njụ ịma na oyibo na-asị o nwere ihe a na-akpọ o nwere ụkwa ikpụ n'ọnụwụ nwaanyị gịrịka gị maka na ọ dịghị mma na nwaanyị gba aka wee na na be di ya ọ dịghị mma ọ bụrụ na gịrịka ga-esi wee zụ nwaanyị gịrịka ezinụlọ ndị igbo ga-esi wee zụ nwata nwaanyị ka ọ ga-abụ ọ na-ana na be di ya ka ọ ghara nwe sọsọ mma nwe o bụ n'ihu bụ ihe ubu ma etugharị asị ma mma o nwere aka ọrụ o nwere ihe o wetara n'ebe di ya nọ maka na ụwa kịta adịgozi ka ọ dị na mbụ mgbe mbụ bụ na nwoke na-apụ akpata ego eweta mana ugbu a ma nwoke ma nwaanyị onye ọwụna nọ n'ezi kedu ihe ka e ga-esi wee zụ nwaanyị ugbu a ka ọ wee bụrụ na etu ụwa dị ugbu a na ọ bata na be di ya ọ ka ha bụ ihe ọghọm ọ ka ha bata ka ọ bụrụ naanị nwa ka
1: ọ bụrụ buburu m ọha ihe dị na ya wụ na ọzụzụ nwa nwaanyị dịka m si ekwu na mbụ na-ebido na nwa mgbe ahụ o ruru ogo ime ihe ọbụla mgbe o ruru ogo ịsa afele hapụ ya ka ọ na-asa ọtụtụ mmadụ na-amasị nọọ nwa nwa ha na ha bi n'ụmụ nọ nọ ndị odibo mere ya odibo na-eme nke ya na-eme nke ya ịghọtago ya na-emie mgbe ahụ ọ maghị emi ọsasị efere ahụ dịrị ụcha ị ga-emepụta ito ya anyị nne mba ife ị na-asasị efere nke gị amaka ịgba ya obi ọ naghị ahụ ije sagharị ya ị hapụ ojiri aka bido n'oge na-eyi uzu na-ewere aka ya na-eje ozi na-eme ife n'onwe ya ndị oyibo kpọrọ saikomoto ọ na-amụ ka esi emegharị aka ahụ otu a ka ọ ga-esi ruo na o tolite ọ baa ịgụ akwụkwọ nke mbụ na primary
0: secondary
1: ọ gụsịa primary gụsịa secondary mgbe ahụ ọ na-akwado otu mụnwa siri zụ nwa nke m mgbe ọ nenecha junior wayek oge ahụ ọ dị aji eche junior wayek na ịbanye nnukwu ịbanye senior wayek durie chọpụta ife ọ na-alaike ime o nwere ndị nke na-alaike ikpe isi oge ọbụla ehu ọje na-akpa isi mamụ ya mgbe anyị hụrụ ọ na-eme ike na-eneru ha anya mana ihe nke ọnwụ na-emepụta n'omume
0: onye na-akpọ m
2: ehihie ọma o
0: ehihie ọma nne daalụ onye na-ekwu
2: ekelere ndị niile nọ ebe ahụ gobiri unu
0: onye na-akpọ anyị nwa ada njọkụ rigo daalụ ngwa o nwere ajụjụ ịchọrọ njụ n'oge chọrọ ntinye n'okwu a ji bịa tata
2: okwu unu jiri nke tata dị mma na o nwere ihe nchọrọ ịzụ n'ezinụlọ o nwere ezinụlọ na di na nwunye na-ebi n'udo nweekwa ndị na-ebighị n'udo ezinụlọ ọ bụrụ na nwa ta mee ihe na-adịrọ mma nwunye ya nwaanyị a na-akụziri nwata sị na ihe o mere adị ya mma mana o ruo dinye a na-asị ya hapụ ya ọ na ihe ọ na-abara nwa mgbe ọ na ihe ọ na-ekwuri ya ma ọ kpaziela onwe ya tupu ọ na-akụziri mmadụ ọ na-eme otu nwaanyị ahụ ga-esi nwee ike ịzụlite nwata ahụ ka ọ bụrụ ezigbote mmadụ
1: anụrụ m ajụjụ ọfụma ihe a ọ na-ekwu a na-afụkarị ya n'ezinụlọ nke mbụ wụ na nye ya egosi gị n'ezinụlọ ha adịghị n'udo ebe ya esi zaba ajụjụ ahụ wụ aga m akọwara ndị na-eme otu a na onwe ha ka ha na-eme ezinụlọ ọbụla ịbata n'ezinụlọ ọbụla ụdịka anaeze na abọdị n'ezinụlọ ọbụla di na nwunye wụ ofu ụzọ anaeze ụmụ ha bụ anaeze ọzọ oyiwo kpọrọ ya kingdoms ọ bụrụ na nwoke na nwunye ya chịkọtaghị onwe ha anya ma go nwa chenye ọngị ka eme ọfụma ma onye iche na ọ naghị emeti ọfụma unu niile emesịa wụye ọkpa na ofu onunu maka gịnị ihe onye nwoke ma onye nwaanyị na-eme ka onosiri pie o mere ndị nwaanyị na-emekwa otu ahụ nna ya kwuo okwu si anya nye tigburu nne nwa mụkwa ka o siri wuye ohuhu ka ya sị na ọ bụ ha abụọ nwunye so ụmụ nwoke na-eme nwaanyị na-eme ọ enweghị nghọta ihe m na-ayọ ha wa ha jee nọrọ ana ha nweta nghọta n'onwe ha mara na ịzụ nwa bụ ihe di na nwunye ya akpaka aka ọnụ na-eme ị na-emezikwa n'ọka ụmụ hụ fụ gị n'anya maka ihe na-eme ihe ahụ ụfọdụ na-eme ka ụmụ ha fụ ha n'anya mara na nne ha bụ onye ọjọọ maọbụ na nna ha bụ onye ọjọọ kpọrọ ha asị ọ chọrọ ịdọrọ ha nye onwe ha ụmụazị ha bụkwa ndị iberibe mgbe ha ga-etonite ma gị ma di gị ma ọnwụnwa ha ekporo unu kpobaa n'akụkụ ha ma na ụnụ agwata ihe unu na-eme ha nọrọ n'onwe ha na-ekwu okwu nke a ha jiri wụrụ a na-eze onwe ha na-anọrọ onwe ha na-akọ maka nne na nna ha onye ọbụla na-atụ ya ọnụ sị hapụ m ọmị ihe ahụ na-eme anụma tụpụrụ gasị hapụ dadi ha na-akacha ụnụ na-ekpecha mbụ maazị ịfụrụ ihe m ga-ekwu na ya bụ ezinụlọ ahụ emeteghị ya ha jiri nwayọọ chịkọnata onwe ha ihe onye ma ibe ya amarị ya ndụmọdụ m na-enye onye nwoke na-eme otu a bụ ọ bụrụgodi na nwunye gị anaghị ekwute ya hapụgodi enye akwụbe ya o kwuchaa ya ụnụ baruo n'ime mkpuke ụnụ ọ na-asị ya nne ihe ikwute ya achọghị m ikwu okwu n'iru ụmụazị a ọ ka esi agwọ ya ọ bụrụkwa nwaanyị ka ọ dọtụ ha igbukwere ya na mkpuke mana ị na-ekwu ya n'ihu ụmụaka ị na-ele onwe gị tọkọ bụ
0: biko igbo biko onwe ka isi chọọ ntinye ọnụ n'ukwu anyị ji bịa taata maka na anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-eteghị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM okwu anyị ji bịa taata wụ alụmdi na nwunye na ala igbo nwaanyị nwata nwaanyị gịnị ka a ga-esi wee kwado ya maka ije na be di ọ bụ naanị na ọ mara mma o na ahụ ya amaka o na ọ na-enwe tọrịtọrị o mere nke a kedu nkwado enwere ike ịkwadoro nwata nwaanyị tupu ọ gaba na be di ya maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ewere nnọọ sọsọ na ha mara mma gaa na be di elu onye ọ bụrụ si weta weta onweghị ihe ọ na-emenwu onweghị ihe ọ na-azụ onwere ọrụ aka ọ mụrụ onwere ihe ọnọọ ma eme n'ọsọsọ mmanwụ ọ mara okwu agwụ o nwezie ka ụkwụ si kpọọ nwoke daa ma ọ nwoke naba mmụọ nwaanyị ataba n'afụ nyagwụkwa ikpu n'ọnụ taa onye anyị na ebe a ugbu a bụ Oriakụ Chinyere Ufele onye isi The World Healing Ministry n'ime Ibadan ebe a onye na-ahụ maka ezinụlọ ihe gbasara alụmdi na nwaanyị enye ka ji kpọbata ebe a tata wee na ka ọ kọwara anyị ka a ga-esi wee zụ nwata nwaanyị onye igbo tupu ọ laa na be di ya gara ihe o kwesịrị na ọ kwesịrị ịmanụ ọ bụ naanị ezi omume maka esi esi ofe onugbu maka esi esi ofe owere gada ihe ọzọ nwaanyị a ga-eji wee na na be di ya ya na di ya wee na-ebi n'udo nyagwụkwa ejibeta ka anyị kpọtụ na obere egwu anyị na-echi ha azụ

0: ọnwụ ugbu a ka ibiri ekere anyị ntị. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-efe gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime olu ele steeti ala Abia Benue. Ebe a ka ihe na n'ugbu a si erute gị ntị. Okwu anyị kpụ n'ọnụ tata wụ alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ. Olee ka a ga-esi kwado nwata nwaanyị onye Igbo, kwado onye ọnọ ọfụma tupu ọ laba na be di ya? Mana ka m were ohere a kelee Jim anya maka ọmụmụ nwa nwunye mụrụ. Ọ mụrụ ezigbo agadaga nwoke. Mgbe na-ekene ezinụlọ Jim Chimanya na-asị dododo, Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum maka nwa ọhụụ nwunye unu mụrụ. Ọ ihe ọma mere ndị Igbo, ihe ọma mere ezinụlọ Jim Chimanya. Ya gazie elu n'ọfụma. Ezi ekele a na-esi na ụwa ndị Igbo nke dị na nke West Radio 89.3 FM wee na-erute ezinụlọ unu. Onye anyị na-anọ ebe a ugbu a wụ Oriakụ Chinyere Ufele, onyeisi ụlọ ụka The World Healing Ministry. Onye na-ahazi ezinụlọ ebe nsogbu dị. Ọ na-agwa nwoke na nwaanyị nọ na di na nwunye nke bụ eziokwu ka ha ga-esi wee bi ndụ ọfụma dị ka ndị nọ na di. Nwaada Ifechukwu Nwa Njuagwa na wụkwa onye m na-anọ ebe a ugbu a, ọ na-ekwute okwu ọfụma na ị na-eme mmemme maka ịnụ di na nwunye. Ị nwere ike ịkpụ ya na o ye ekwu nnọọ ihe nnụnụ na-ekwu na-eso. Ọ na-ekwute okwu ọfụma, ọ na-ahazi okwu ọfụma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-eme mmemme alụmdi na nwunye, ịkpọtụ m na ekwentị, m ga-akpọrọ Ifechukwu Nwa Njuagwa na kpọtara unu. Ofugide okwu, fugide okwu. Ma di na nwunye ihe niile a ga na-eme ụbọchị ahụ awụlụ siriri werere wee na-aga ọfụma. Onye ọbụla nwere nke ọ na-eme. Wee na-ajụ Oriakụ Chinyere Ufele, kedu kene maka na Yoruba bekee na-akpụ ya skil. Ị mana mgbe gboo o nwere akụkọ ma nne m kọrọ m, nne m na ịmanụ ndị mgbe gboo ndị a mụrụ na 1940 ma 1930. Ọ sị na ha na-eke akwụkwọ. Ka nzagoro onye a na-akpọ anyị n'ekwentị ugbu a. Hello.
1: Aha.
0: Onye malite ya eso okwu.
1: Sadando.
0: Yes, sir.
1: Ana m eke.

0: ọsịsọ. Ụmụ nwoke na-anwụ ọsịsọ. Ụmụ ihe ndị a na-ebute ịnwụ ọsịsọ. Mgbe ị ga-ebuo n'ihu, buo n'azụ, buo nke ị ga-ebu, buo nke ị ga-ehi ebu.
1: Uche gbuo nwoke.
0: Uche gbuo onye a. Mana ọ bụrụ na ị bata n'ezinụlọ, nwaanyị na-eme ọfụma, nwoke na-enwe ọfụma, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, kwa ihe a na-agọ n'ọfọ, ma ekewe nwaanyị dị.
1: Mana o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na nwaanyị na-eme ọfụma. Ekwentị biko, Igbo bụ Igbo biko, ọ bụrụ na ugbu a ka i bido gebe ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-eto n'ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafia Avenue. Okwu anyị kpụ n'ọnụ tata wo, kedu ka anyị ga-esi wee zụ nwata nwaanyị onye Igbo ka ọ ga-abụ ọla na be di ya, ka ọ ghara mbụ dabere di? Maka ọnwere ndị bụ dabere di, achọ ngo mmanụ eji esi nri dabere di, achọ ngo egbu ọkụ dabere di, achọ ngote akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị dabere di. Maka na nwaanyị enweghị ihe ọ na-eme, onweghị ọrụ o ji n'aka. Nya bụ ka anyị na-ekwu tata n'oge ụwa ndị Igbo. Onye anyị na-ebe ugbu a wụ Oriakụ Chinyere Ufele, onyeisi The World Hillet Tabernacles nke dị na Ibadan ebe a. Nyagwụkwa ikpụ n'ọnụ. Biko, o nwere okwu ikpụ n'ọnụ.
0: Okwu mkpụ n'ọnụ bụ ofu ihe a na-ekwu. Ị na-azụ nwoke, ị na-azụ nwaanyị, ọ dị mkpa. Ihe ọ bụla nwa nwoke gị ma nwa nwaanyị marịa, maka na Adamu ife ama. Ị na-anya ugbu a, ị hụ na ụmụ nwaanyị abụzi sọsi be nni, mee nka, mee nka. Ụwa agbanwekwa na ana m agwakwa ụmụ nwaanyị na-akụziri ife n'ụlọ ụka na ebe dị iche iche a na-akpọ mbịa kwuwe okwu. Mbọsi enwe.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Onye na-ekwu? Mommy Mary. Anụgo m onugo.
2: Keke ime.
1: Ọ dị mma.
2: Daalụ nụ.
1: Ana m ajụ ukwele.
2: Adambulu ekene niile bịa bunye mamịa anyị.
1: Ọ dị mma.
0: Daalụ
2: ma. Maka ife ọ na-akụzi.
1: Ọ dị mma.
2: Ana m arịọ Chukwu ka Chukwu were mmanụ nsọ dị n'eluigwe ka o wee tee ka ọ na-aga n'iru.
0: Ise.
2: N'afọ nke Jizọs.
0: Ise.
2: Ife nchọ ịjụ, ọ dị ka ọ dị iche n'ife unu na-ekwu.
1: Ngwa jụọ, jụọ ajụjụ.
2: Mami.
0: Ma.
2: Keke ime.
0: Adị m mma ma.
2: Arụ ike na otito. Dadi, ya gọzielu gị.
0: Ya gọzie.
2: Ezinụlọ gị, ọ gara aga n'iru.
0: Amin.
2: Ada na-asị o. O nwe ofu nwa nwoke.
0: Anụmanụ.
2: Ọ na-enye, ọ dịko na-enye m nsogbu too much. Mana amago m na o nwere ife ka Chukwu. Ife ọbụla sitesi ike n'ụwa ni. Basi na ife udo ni, ife ọgwụ ni wetene. Ọgwụ ni dozine. Ọgị ga-edozie. Ọkwa udo. Udo ga-edozie. Ya na obi ume nwaanyị. Anụ m arịọ oge ọbụla na-eweda etonu ka nna agwa nwata. Ka ọ na-anụ maka adị m eji onye ọzọ ama atụ onwe m ka ndị ama atụ ife niile na-eme m. So o wee wee bụlụ ada na-asị onwe mmadụ onwe ike ịhafu ya bụ nwa ka o jebe ka ọ bụ ka anyị were obi ume nwaanyị wee na-esu e. Ya ka m na-ajụ ma ọ mee.
1: Ọ dị mma.
0: Ọ dị mma. Anụgo m isi ukwu.
1: Ọ ga-aza gị nye ugbu a. Ka ege ntị dị. Ka ihe ọ ga-aza gị. Daalụ.
0: Ndị Igbo si na adị enufu ma isi ebighị. Mmadụ adị atụfu nwụ ya. Ma ọ bụrụ na isi ka dị n'enu. Ọzọ dị ka nwanne ya bụ na o nwere ife nyiri Chineke ike na omume. Anyị afụgo ụmụaka nwere ajọ omume ọka nkụ. Mana mbọsị ha zutere Jizọs ndụ ha gbanwee. Ihe ị ga-eme na nwa gị ahụ wụ ị na-ekpeli ekpele. Tinye na-etinye n'ekpele. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, ị nwere ike ịbịa fụ m. Ọkọ ihe anyị ga-adọ n'ala wee
1: kpaa
0: ya ọfụma. Gwa gị etu ga-esi na-ekpeli ekpele. Obi ofu ka ị ga-eji. Ọ bụrụ ọkwa sọ gị mụtara nwa a na-apịwa ọnụ. Ụdalasị ụmụ ya. Ọ bụrụ ọkwa sọ ya mụtara nwa a na-apịwa ọnụ. maka na ọ na-abụ onye nọrọ onye bụrụ nke ọ dị ka ọ nwere onye ọzọ bie. E nwere ọtụtụ ndị bụchapa nsogbu ka nke nwere ahụ, mana Chineke emegoro ha ebere. Ụfọdụ ka na-echekwaru Chukwu. Enugo mmanyị
1: ọdịmadị Enugo nọ ekpere ka a ga-eji wee zụ ya, mana ịchọzie ka gị na onye ụkọchukwu anyị na n'ebe ahụ ịgwa m gwa gị ka ị ga-esi wee nweta ya. O nwere okwu ikpu n'ọnụ, mana ka anyị kpọtụgo obere egwu, maka na Warriors na ụwa achịga achịga ka ọ ka anyị na-aga n'iru. Ngwa.
0: Ihe m chọrọ ka anyị kwuo maka ọzụzụ ụmụaka anyị na ha ekwu, ọ bụrụ na ị site na obere nwa pụọ, ọzọ ị ga-enwetazi nwa ha ọ bụrụ okpu agbọghọ. Ọkpụ agbọghọ bịa. So mgbe ahụ ọ na-agụnite Jestri bido, n'ebe ya anya ndị nne na nna nọrọ ụmụ ha nso, ebe ahụ ka ọ kasị mkpa, nọrọ nso n'obi ha, mara ihe ọ na-alaịkị ime. Maka mgbe ụfọdụ si na ha chọrọ ka nwa ha bụrụ dọkịta oyibo, onye asị nye ha chọrọ ka nwa ha bụrụ onye ọkaikpe. Ị na-enekwa nwa ahụ anya ma ọ chọkwara ịbụ ihe ndị a? Mana ihe ọ chọrọ ịbụ ka ị nyere ya aka n'ụzọ ahụ,
1: na-akwadie.
0: Ọ nwa gị sịghị na ya chọrọ ịmụ ka esi ebe flawa, kwagidie. Nke mbụ, ọ bụghị ihe onye gụrụ ka ọ na-arụ ugbu a. Mana ebe kasịsị mkpawo, ka nwa ọbụla hụ na o ji aka ọrụ. Mgbe ahụ ọ nọ na ọgụchara Jestri, ihe izizi ị ga-eme bụ ịkpọje ya ebe ọ ga-amụ kọmputa. O bidogodu n'ịmụ kọmputa, ihe bụ etu kọmputa. A sịkwana na ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ, nke ụlọ akwụkwọ bụ mmanụ ka a na-ete n'afele. Ịchọ inweta ihe a na-ekwu, ịkpọje na ndị a nọ n'akụkụ ụzọ ebe ha. O bido ịmụ ya, ọ mụcha ya na mpaghara nke ahụ. Nke ahụ ka bụ nọmba 1. O si na nke ahụ pụta, nke ahụ ga-enyere ya aka ihe ọbụla ọ chọziri ịmụ, inwe ike ịmụta ya ọsịịsọ, maka ụwa agaanụ na kọmputa. Nwa ọbụla amaghị kọmputa kịta bụ, mana gụnwa bụ nne na nna kpọrọ ya asị. Ọ dị mkpa rinne, ọ mụta ya, ọzọ iji emewu, ọ chọkwa ihe ọzọ. Mgbe di m na-ekwu okwu, ọ sị na nwa nwaanyị mụrụ isi nni nwa m mụrụ akwaghị ofe onugbu, maka ọ bụrụ nke ahụ enyere nya ya na be m. Mana a sị ya na o ya eje mụ otu esi esi nni mba ụwa,
1: intercontinental
0: nni mba ụwa, ihe ọbụla bụ nni mba ụwa, ebe ọbụla ọ fụrụ onwe ya, ọ ga-esi ya. Maka mgbe ahụ, ihe na-akwado nwa m ahụ bụ ịnụ di ebe ọbụla ọ pụtara. Ọ bụrụ onye ọcha ka ọ chọrọ ịnụ, o ruo ebe ahụ, ọ na-esi nke onye ọcha ji ekwe oyoyo. Ọ bụrụ onye Igbo ka ọ so, e nyere ya intercontinental amamife. Nke ahụ wụrụ ofu. Now, o nwere ụmụaka na ihe ọ chọkwara, dịka nwa m nwaanyị ahụ, ọ mechara mkpọrọ ya jee alechilo ya, jekwuru nwaanyị na-eme ihe a na-ekpu n'isi. Ihe ụmụ nwaanyị na-ekpu n'isi, ma okpu ma ihe niile, ọ mụrụ nke ahụ jichie ya. Maka otu m si ekwu maka ihe ọmụmụ na be m, ana m agụ ya ka egwu a na-akpụ ya agba. O jeruru skuul, ebe ọ gụ otu skuul. Chineke mee ebere, ọ fụ onye na-eme akpụ ụkwụ. Kpakpando, nwa m ga-eji akwa iyi kịta mepụta akpụ ụkwụ, mepụta akpa. Ifia, ọ mụrụ nke ahụ o ji.
1: Hello.
2: Chukwu Emeka mụ na Jizọm, ehihie ọma.
1: Oji. Daalụ, Ekime.
2: Odeodo. Ala ịkara nkwa ezi ọwa kara nkwa ala. Onye ga-akụziri ụmụaka ka ezi ndị. Ọ bụ eziokwu. Ya kụziri nwoke ekwesị ekwesị nwaanyị. Ụwa nkịta na ahụ ụmụaka dị mma ka afọ ọrụ aka. Ịga mma ọrụ aka dị mkpa na-enyere nne na nna aka. Ihe na-eto nwa aka na ngụna skuul a na-enyere nwa aka. Gịnị na-abụta nne wetewete na ọ gwọ ihe ya chi dọla akwụkwọ skuul ahụ na mkpa nka ịzụta nka. Azụ ihe onye wete ihe kara nka a mụtara ezigbo ihe na ya.
1: Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ osi udo dịrị gị. Maka ihe na-akụzi.
0: Daalụ rinne. Dị ka anyị na-ekwu, otu aka ọ dị. Nwa m ahụ nwere ụzọ ihe nọ ọma eme tupu o si na be m pụọ. Maka o mechara mụọ ịsụ ịchafụ a m bụ n'isi.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Good afternoon. Hello. Onye na-ekwu? Ihe ọma?
3: John Siobi.
1: John Siobi. Daalụ.
3: Daalụ na hinne. Mrs. Ife. Ekele dịrị gị. Ekele dịrị Chukwu maka ihe ngosi ile egosi.
1: Ọ dị mma.
3: Ekele dịrị gị.
0: Daalụ nne.
3: Ala m ayọ Chineke ka onye kwuo gị amamihe. N'elu amamihe. Aha Jizọs. Ihe niile ndị ile akwụ bụ ihe mere eme. Onye ọbụla na-eji ihe ejere amụta ihe ọbụla n'ime ya marala ọnọdụ ka onye ejere n'igwe nọ n'ụkwara aka nza. Ọ kachasị tọpik iji na ọ bara uru kwa nne na nna na-eleru ụmụaka ha ya mara ihe ha nwa ahụ kwesịrị ịbụ na ala amata ya amala asị ndị ọcha na-eme nke ya ha na-ejiri oge mata talenti ụmụaka. Ọ bara uru nne na nna ileru nwata anya. Ọ bata ilele ya anya mgbejecha skuul ahụ bata ị mara ihe ụlọ emegasị ihe ụlọ ekwu gosiri m nke nwa nwanyị oge ahụ ụhụedori ebebi ntutu dị n'isi bebi ahụ o ji eji ya kpachacha ya ihe dịka ịnyịnya ịnyịnya akpụrụ akpụ mmadụ nyere ya okwe ntutu ọlọdụ burule ya nke olu ha o jiri ha nke akparịsịcha ya kpacha ya ihe atọpụtali ụlọ ji ya so anyị were leta were marala nwa ahụ na o nwere echiche n'ebe ebisere so a bịa si ihe ọmụọ ihe a mụọ ya ofuma dịka ihe ile ekwu na ọna ọmụisi ala akpa ọmụọ nke nche ndị nnukwu ya ka ọ nọrọ ya dole dozie mụma ka ele ekwu ma ịkwụ ya akpa ọ na-arụ ya nọọla nnukwu ụlọ akwụkwọ na-eme gwekwela eri nri so ọ bara uru ihe ile anyị na-akụzi ichi onye nwanyị gozie gị
0: ọ na-adị mkpa ọ dị mkpa rinne ihe ndị a ka a na-akpọ ịkwadobe nwaanyị na nwoke maka anụnụ di ụmụ nwoke nọ na ya ka ịkwụkọdobe ya ọfụ ife ụmụ nwoke dị na ya ịkwado ha ọfụma ka ị na-ezije nwa ha akwụkwọ ọ ba ha anụ J3 gụchaa ya pụọ bifo ịma na a na-enweta oge buru ibu n'iche tupu ha abanye SS1 ya jee mụọ ofie ọ mụcha kọmputa na-abụ ihe izizi ị ga-eji dọrọ ya fandeshọn na amamihe emechaa ya ụmụ nwoke nwa m nwoke chọrọ mụọ ịkpụ isi a di m kwuru kịta ọ mụchara ya emekwe mgbe Oyo steeti wepụtara ndị chọrọ ịmụ aka ọrụ ọ marakwa na ya nzinyekwu ya ebe ahụ o jekwa mụchaa ya nwee eri satifiketi Oyo steeti nyere ya na ugbu a ige ntị hụ na ọ bụgodị ndị na-eje obodo oyiwo kịta onye ọbụla na-eji ha aka ọrụ je obodo oyiwo mana sọrị bafia ihe ọbụla na ịhụrụ na-eje obodo oyiwo kịta ị ga-ama plọmba ọrụ weda ị ga-amacha ụmụ ihe ndị a niile igụrụ enyi igụrụ ana jide aka ọrụ
1: daalụ ihe a ikwuru ka wee tụ okwu maka na Adam nwanya nke abụọ nke nọ na UI University of Ibadan ka m jụrụ si ya ka nke ọ mụrụ ka esi akwa ka ọ na-akwa mana tupu o jee mụọ onye abụ ka esi akwa a jụrụ ya si ya olee ihe ị ga-amụ onye nke anwa iweta akwadebe n'ụlọ owele sisọs kpalisie
0: bekasi anya
1: ọ nọkịta na mahadum nke UI o nwere ọsịsị ga-egotere igwe eji akwa akwa maka na ọ na ihe na-agbasara akwa ya okwu anyị na-ekwu ugbu a wo ma ka isi akụziri nwoke ka na-akụziri nwaanyị maka na ụwa na-eme ntụgharị ọwọsị ka ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a nwaanyị agbara aka na ana be di ya ọhụrụ dabere di nwaanyị dị etu a anaghị enwe ezigbote ihe a na-akpọ nsọpụrụ ebe di ya nọ ịchọ ngụ egbu ọkụ ichere ka di gị bata ịchọ ngụ achịcha ichere ka di gị bata ịchọ ngụ nka ichere ka di gị bata maka na onwe ha aka ọrụ iji mana mgbe gboo onwe ihe o mere mana kịta nsogbu oche dị na nsogbu dị n'oche disis ka m kwụ onye ka nne m si ekwu ya oge na-asị anyị kwapụ maka na anyị ga ka echi azụ maka ana m agwa ndị wesịrị ka nzagode m elder. Hello. Hello sir.
4: Kọkwa.
1: Eh eh daalo.
4: Yes, he only discussed about that maka.
1: O dị mma sir.
4: Ada agwa m ụmụ m ndị nwoke nwaanyị ọhụrụ ga akpọtara m ọnụ ga ọnụ ga ọnụ ga anọ ọnụ ga arụkwa chọ na nwere akpa ọrụ nọka ọka na mba wakọ nke ka
0: eziokwu ka ọnụ
4: ọ nwe ha akpa ọrụ ya mara na nwoke ebe ọ gaje
0: e
4: buziri ihe a na-eje na Naijiria ma ụgwọ akwụkwọ ma ihe niile ihe onye be m kwuru eziokwu ihe na-egbu m nwoke ebe echiche ka onye echegide ọnwụọ mana Chineke agaghị ekwe ka ọ dị otu a aga m eru 100 years.
5: Amen.
1: Ọ dị mma na
5: amen.
4: Nke ọzọkwa m na-ekwuze bụ ndị anaghị azụ nwa ha n'ụlọ akwụkwọ ọkwa ha maka onye a na-akpọ Okonjo Iwu Ala ọkwa ebule ebe nwaanyị a nọkọ taa kedu nkịta nwụrụ anwụ nke napụta akụkọ ahụrụ ebe ọ nọ ya wee na-eji ụmụ nwaanyị egwu egwu kịta ọgwụ ka ọ na-eme maka na amaghị onye ga-agụbụ mmadụ ọta n'ụkwụ n'ọkụ echi o nwere ike ọrụ ụkwarụ nwaanyị nwee kere nwa nwoke to ịmanye iji ezu nwa nwoke zụ were ezu ọnwa nwaanyị uru dị na ya na-abọ ndewonu.
1: Ịmara ihe na-akụziri nwa gị nwoke kụziere ya nwa gị nwaanyị Ifechukwu na Nwanze Agwana.
5: Okwu ọma dị m n'ọnụ nke nụ na ife ni
1: m
5: ga-ewelikwe jekwa n'ụlọ ụka maka na abụ m onye na-akụzi nkụzi n'ụlọ ụka kụzi ụmụ nwaanyị kụzi ụmụ nwoke ya bụ na ndị onye ọbụla nọ n'ụlọ tinyekwa na ife a na-akụzi ni tinyekwa na n'ọlụ o maka ma itinye n'ọlụ obodo ga-adị mma ụwa ga-adị mma anyị emebesikwa na ife ni na mkpado daalụ mọmi daalụ mụ bụ nwaanyị kwe ka nkwe okwu udo okwu ọma okwu ego na-adị n'ọnụ.
1: Ọ dị mma Oriakụ Chinyere Uferewu onye ụkọchukwu ama ama n'ime ịbara ebe a nyawa onye isi na World Healer Tabernacle ọ na-akụzi alụmdi na nwunye ebe ndị Igbo nọ ama m na gị nwawa onye Igbo ọnwụghị ihe mụtara tata maka na a sị na John si obi si na onye jere n'igwe nnụnụ bara aka nza ọ mara na ọdọghị ọghọm biko kene ndị Igbo anyị maka na ị ka ihe chigha azụ kene ndị Igbo anyị okwu.
0: Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ọnụ. Ihe ndị anyị na-ekwu ọtụtụ ihe ka anyị nwere ikwu mana anyị ga na-ahalị ya na nwayọ na nwayọ maka na ịma na a sị na ewere ihe onye na-asalụkwọ ya ụgwọ ma o ruo olie ma o ruru ihe ọnaya ọ ihe m na-asalụ ka ọ bụ ịkụziri mba ụwa na ịkụziri ndị mmadụ ihe nya bụ ihe m na-alụ. Chineke kpọrọ m idozi ezinụlọ site na amara Chineke.
1: Mụnwa ụwa Chukwu Emeka mụ na Chiso kpakpando ọ napụrụ agaghị ọkpụ n'ọnụ ana m asị Igbo dododo ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta aga m echighị azụ n'izuụka ọzọ na-abịanụ mara na amara dịka Chief John si obi si wee gwa anyị tata na onye jere n'igwe nnụnụ wee gbara aka nza onwunye ka o mere amam na okwu ekwuru tata na ọ bago unu ntị ka esi azụ nwoke si eto azụ nwata nwaanyị maka na nwaanyị gbara aka gaa na be di ya ọhụrụ dabere di asịsị ka ọ chọọ egbu ọkụ ọ na-eche ka di ya bata ọ chọọ ngụ achịcha ọ na-eche ka di ya bata. Unu anụgwa ihe Elder Benjamin Ufere kwuru na ya gbara ụmụ nwoke ya mụrụ na mata amata na nwaanyị ọbụla ị ga-akpọta dịka onye ga-abụ nwunye gị ga-enwe aka ọrụ nwere ebe ọfụka nkwụ enwere m ụmụ nwoke onye ọbụla ị ga-akpọta si na nwunye gị ọ ga-enwe aka ọrụ maka na onwe aka ọrụ asịrị ebeneta ijebe ọrụ ojebe nke ya onye aka weta aka na weta aka ekpe weta ọnụ eju Igbo bụ Igbo ido dị n'ụnụ dum onye ruru onye tata bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando ọ na-apụrụ agịghị ọkpụ n'ọnụ nye gaziere nwoke gaziere nwaanyị anyị ga-echighị azụ n'izu ụka ọzọ.
6: Onye ruru onye nụrụ onye chibịa rụ na dukwakwa ya n'elu ụwa.

adigun beru agbogbo ara kiki ija jake soke pakeri ka dire tu bi eni dire ogun Mr. Sanitizer ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fun ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbugba ni o pada se yin lanfani adigun edakun iku tin poju gbe ni owe ni pa fun ni o owe ni tani o sai mo pe taku to mu yan lese ninu papa be yin o ba re yan ariwo ninu eru niru eni be npa adigun lo fi je pe inofu ayafu lopolopo fi nsare edakun

0: awon yen wa joko won mele nbe won ma wo ipe e je ka se ti ma mo kan ati ko beru agbogbara kikija lo fi je pe opopoloko ninu awon te jeri te sadeun fun won wa bere wa kiba leta won bere kebe kebe leta won bere koseko leta won wu ati oto leyi te ti sadeun adigo baba to wa no leyi so ran ti ade to se fo ya we iya se won na ran ti ade to se foko e adeun o ti wa di katako ye ni o ti da gbogbo eru eni ti won gbe mi lenu e adeun ti o se adeun ti o mu se eni wa ki wa fi lo fi gogo lo ka ya won mo sadugo larun sadugo lo fo
1: Tuali, alaye oloro ori ewa nbe tu akasa balabalabala alaye ah e ti promise wa pe te ba wole ko si ya wa atola to na yin bad o ti ye atola to na yin bad bo se je atola to yen eh 121 who can be gesi ta le ni to le ka gesi o ba gbe gesi ige age
0: awon omo yen sora won di sadugo larun sadugo lofo baba temi mole koja to ba ti ri moto e to nbo bayi adi go beru agbugbo ara kikija
1: olorun ti de se olorun se olorun se olorun se olorun se ora la ye ore eyan oya gboju be gboju be gboju be
0: ati ko beru gbogbo ara kikija gbogbo awon asajala jala jala jala ti won dai iwo lo pada me lo promise won promise ade n to se fun won lo ndaye won ru
1: obi go ba law school gan alaye o ba meet up se bi ki fi eso lori olokada kan ni eh go ba law school se bi ki fi eso lori kini kan ni eh if you don't go school, ogbeni, anything, wa je nbe, bo wa nu olokada, ni junction ye wa ma gbowo e, steady, owo nje.
0: Adigo beru agbogbo ara kikija, awon kan ni eni to promise, to sade fun, adigo beru awon kan lo ba nbe.
1: To ba wa ya,
0: o ti wole, oh, ani ke ba nji awon, omo te mo ni omo sadugo larun sadugo lofo ladugo yin lasiko yin e la odu radio yin eyin radio yin oke ah tori eni to ba bi omo re yo bere lowo e mo wu wa buruku mo wu ati o doju timi Ma so mi di onida kuda. Ma so mi di katako yere. Ma so mi di obi patu eyo. Ma so mi di obi radarada. Lojo amwe yon. Adi go beru wak bogba ra kikija. Edakon. Debi kwe okpon lopo. Adem si wan se fun. Loba ye jema yo. Adem ni. Wafen fi si posti. Gbogbo to ni laye lo fi ja fe niyan gbogbo to ni ninu se lo fi ja
1: eni yan o deposit yan tan ade yan o wa gbe awon meji segbe ara won alaye wa ja fe to eni o awon mo yan bere si doju ba ko ra won
0: se mo ni won ja garage won ja bika Adi go beru e mo pasiko yi. Ni promise yen bere, lade yen bere,
1: ni won promise ara won.
0: Ni won so fura won. Eh? A asiko yi ni won promise ara won won tori e won lojo e gbekebe tori pe promise won won a jack awon me gbekebe yen won a jack e mara won wa wa so ra won di alaye trale yo toju bo ga yo toju bawo leri ko le wole koko ko feran re ko fi sese ku se fun e ko to di po wole adeun to se ni o adeun ni o adeun lo nda ye ti e lamu ngo je ko na go oponu ayirado lopolo kuku eni ti won gbe sori aga ti o lese ti won tan o tabela
1: ise titan ise titan ise titan ise titan
0: won so eda tupa won wa tan na si olori be ni won ru eponu e toki toki toki o de joko ko ronu e eni to tan yi o fe fi e chief nkan ni o fe fi e gba nkan jade ni to ba de ti fi e gba to fe gba jade
1: ogbeni once upon a time o di lo igba kan ni yen so understand nigba yen once upon a time o ma gbo time o pe
0: ati ko beru agbogbo ara kikija debi pe adeun o n ba yi opolopo je e gbo mi e keri bus stop kan
1: alaga unity bus stop kan alaga unity
0: how many branch chairman le yi onimoto abeyan lokada le ni
1: eyin na ti ro abi e ti ro ko dabi pe baba di goyin o ba soro
0: ona wada ibi waki wati bere ni eto ni
1: tete jawo
0: bo ba ko to jawo nu adeun ka deun to nse lasiko yi
1: se isi ni o mo pada afẹ ti live e ba je pe wo gan lo ma pada fenu ko o ti ye
0: lankalaka lese kan to nse lasiko yi ona wada
1: ko mo wa di wipo ma ma lo ma pada wa lori wichi e
0: se bo make promise bayi adi go beru idi ti mo fi ni e ba npe awon omo yere etan laye o ma je keni ko tan ma je keni ko so oda bela ma je ki enikan ki won so di dede ure Maja so odo ko nu. Maja ton. Maja promise e lori ro.
1: Adeun ka deun tan ba se fun olasiko yi. Iro ni. Ise lie.
0: Iro ni. Gbobi ko sere nu lagboka. Awon ti won sa deun fun oba yi. Kilo de ti won ko mo won ta. Kilo sele. Ti won ku omo won sita o ye ki won ku omo won ta
1: alaye wa wa bi wa bi as usual o ye ko ti mo yalaya iye ba hu akiwa e ja so fun pe alaye obi twale twale twale twale twale twale kasagula gula gula gula o ti ye bi o ba ye
0: joko ro sani yan obi mo ni se bo bi mo omo ti enko awon aburo enko ka ti so wi pe omo ti e lekere se ko laburo ni bo ba de bi post ti to n promise e le lori gbo mi o to ba de post yen taburu e ba wa ba wi ke
1: madam ni anti mi post yen gogo de wu mi ke eh asisua owo itolowo na o ti ye yi ki itolowo e ti understand
0: Boya lo mo. Pastor ni fe se deliverance fun yan ko je ko wo won ni wa fi lo ra omi agbon. To je pa won ni won ma ra omi agbon ti won fi se deliverance fun e. Ko possible.
1: Abi.
0: Ka fo so fun wi pe awon fe han tu fun o. Awon fe se han tu fun o.
1: Go ask over here. Ofri, my lord. They play. 110, Untabela. Jackaso ka pakari kandire to be any dirogu Mr. Sanitizer. Tete gawo, adi go beba gubara kikida.
2: Mo fe jeun ki jeun to ba ki de lo ku tori awon olomo na jeun ton boya o se jeun ton le won ni tawon na fi ku do fi wa kuku ti won ogun naike philip
3: iwon ti e awon bi eran lo school pe ko lo kawe ogin admission 100 level tin sare wa everybody kiri egbon ah abeg na won do kaniana egbon abeg na won do eye na egbon abeg na won do aye o mo ko to ma gbeyin e because ni school to wa yen o si ma lo 3 years leyin first year to lo yen to ba se 100 level o mo be a 400 level lo ma bere si lo ma enter e jo nto yo lohun bi you aye bi you eye bi you alora bi you arobaga to ba ti segbe ni 2026 jo ma segbe na mi tell you mo fowo so ya fun e ma segbe ko siri nu kokun segbe kuku to wo yi ko siri nbe o ma segbe se no to courtesy je ko ma pe eni ju o da be ju to le lo bi tohun ju to le tele jade anytime tohun ju to le jeun nigba tohun ju ti o ma wo window ko to bota ju ti o ma kolekun le o mo o free gan ojo ti ya ba ti ni I will make for you yes me Parakara airport join laiye ti be sin count gbo yi to kunu life o wa lowo lo so John to your lawn, to by T-shirt, my shirt, say no to courtesy.

0: jaka suke pakari ka diretu bi eni dirogun Mr. Sanitizer asalaye fu ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fu ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gba ni o pada seyin lanfani gege bi mo se nso lo kin to te waju boye yin ni nkan kan te fe fi to adi go beru leti e fe pe mi e fe ba nsoro 080-86-19-7436 Adi gonja wombe ni ogbe jade. Abi kogbe adi gonbe ru jade. Be ba pe mi ti won gbe e text message lori WhatsApp number yen wa lori WhatsApp iyen ni pe te ba pe mi ti won gbe tori gbogbo gba ko ni won ma gbe e dakun adi ko beru agbogba ra kikija pelu ti mo nso lo mo ni won lo erara oku to ti ku ni won lo me ewe egbo ni won pe ni kolosi sugbon spirit to wa nu oku to ku I to ba lowo lara oku yen o le je were lo moto lo gba were titi erara ni won fi se o le je eni to ku normal bi won se riko emi o mo sugbon ninu find this iwadi daddy go beru agbogba ara kikija to se in to fani o leyin e baba egbogi oloro kan tan pe ni baba to je wipe ko function daada mo bayi adi go beru egun ori oku to ti gbe ni won lo oh iye baba eni to ba ta baba to je ko nta ninu awon tan ba ye eyan je oni ba yin mu o en to nta kolos to mo bi won se nse koni ba yin mu leyin e mejeji yen ona kan ni adigun ona kan ni leyin ice loku boya yin o mo tan pe ni ice bo se je pe won pariwo cancer o po nigboro awon omo mi de npe cancer sinu aye won lo fi je pe won long won adagba ki won to lo e mo kini kan fluorescent aye atijo gigun bayi seyin mo fluorescent aye atijo ti ma gun to ma nle mu ga kini meji bayi tan ti bo bayi adigun beru kini yen o ni won ma fo leyin ti won ba fo won wa ha gbogbo powder to wa nu e powder to wa nu e yen won wa wa sibi ko yato si koke won wa wa sibi won da powder yen si ni won gbe kana efi be ni won le kiri efi to ba jade fiu efi yen na ma ma le mu kiri lo fi je pe lomi loju ese ni ya were mo soro kan eko mo ti soro yen mo soro kan mo di isowo ti were fi ma po nile yoba keke ko o keke ko ni sowo talaga na fi ma po idire o mo mo pe awon kan won le ni fe eto eni tin tolu oni kan ko ni o gbe be o se go mi oni kan ko ni o gbe be sugbon bi aye awon omo ibada yo pada wulo fun mi nigbeyin adi go beru agbogbo ara kikija edakun hey even yen ni won ma le kiri ni won ma mu eje fi yen le akuri kan wa o ya owo lowo baba kan ti baba yen je afoju o ni se pelu ipinle Oyo o de ni se pelu ipinle Eko babai babai o loju ki se pe babai o ri na tele sugbon babai ko loju dada mo debi pe babai ti ni problem gogo tan so 11 million ni o 11 million ni babai pada ya eni to ya yi doni adi go beru agbogbo ara kikija afẹ loju dada 1 million nati send si baba oku 10 million adi go beru agbogbo ara kikija be oju de ndo baba yi baba to ya yan lowo oju ndo sebi eni ko lebi nu boya ayan lowo ko sebi nbe ikanu ni ona abekuta teyan ba ti wo moto ni apata o lo abekuta bus stop kan wa ke to di osi ele iyen labekuta awon agbero kan wa nbe awon agbero yi won ti soro awon di kata koyere o koda won ti so be di central bank owo ti won gba bayi o ti ju to lopa lo e gbo mi what is up at the central bank? They be pay sokubo ero. Won go wo lowo moto. Owo ti won gba yen. Adigun. They be pay inu fu ayafu. Lawon eyan wa. Inu fu ayafu. Ti moto ba ti le park sodo won bayi driver to drive moto ati conductor adi go beru inu won o ki dun tori won ma wi pe won ma nko kini kan sinu paper bayi fa won won sa roro wi ni sa ni mi wa mo boya asiko road abi asiko eyin riti anabi kini oh adi go beru agbogbo ara kikija jaka soko pakari ka diretu bi eni dirogun mu gba ko tori wipe gbogbo olu ko la le totan nta ba to nbe lato be ba foro to wa leti la wa be sugbon be ba le pe a text message. Si adi go beru agbogbo ara kikija. Lori number. 0 8 0 8 6 1974-36-19-74-36-19-74-36 Kiko tete dawo kan wa be kan fe loju abeyin like ma se nse ni boya yin na gba nu e len gba nu e ni gba nu e be ba gba nu eja jo folu imo eja clean everywhere. Àwọn tamina ti wọ́n bá ti mú igbó àdìgò bẹ̀rù ẹ pè mí ẹ sọ fún mi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn bí ẹ bá ti rí wípé wọ́n ń ta igbó ẹ sọ fún mi kó tó di pé mo gbàgbé. Ẹ̀yin ìyá alágbo ẹ ti ń fi kọ́ńkà ẹ ti ń fi báyé àwọn èèyàn jẹ. Kini kan wa ti won pe nkan ka konka yen igbo ni won re o igbo ni won re igbo gidi ni won re leyin ti won ba re tan koda bo ba bi en lere wi pe se won ni konka won ni de lohun won na won oni. But iwo to ba ti menu e o ma go say ni tablet once to ba ti so pe se won ni tablet adigo beru konka yen niyan konka yen de re ifun o re ifun o lo fi je pe awon ti won mu egboge oloro ti won mu be ba wo won dada adigo. Wọ́n á gbẹ látòkèdè lẹ́ni. Wọ́n wá ní wo ojú rí. Wọ́n ní wo ojú rí. Ẹ dákun. Ẹ jẹ́ kìlọ̀ fọmọ tá a bá bí. Kódà bí ò ń sọmọ wa. Ẹ kìlọ̀ fún un. Mọ́ wùwà kíwà.
1: Hundred level, then sorry, why everybody kiri? Ego, I beg now, I won't do Kanyana. Ego, I beg now, I won't do Ayana. Ego, I beg now, I won't do Aye. Oh, more cotton mad brain. Because new school to Wayan, which my low 3 years. Laying first year, to Luye. To bash 100 level. Oh, more be a 400 level, no my bears, no my hand tie. A joint to your loan. Be you Aye, be you Aye, be you Alora, be you Arobaga. To Batty Shegbe. Ni 2026 your ma shegbe na mi tell you mo fowo so ya fun e ma shegbe ko siri nu kokun shegbe kokun to wo yi ko siri nbe o ma shegbe sinu to courtesy je ko ma pe ni ju o da be ju to le lo bi tohun ju to le jare anytime tohun ju to le jeun nigba tohun ju ti o ma wo window ko to butter ju ti o ma ko lekun le me o mo o free gan. Ojo ti ya ba ti ni I will make for you yes man park buy akara airport join laye e ti resin count gbo yi to kun life we wa lowo Olorun so join to your loan to buy ti segbe ma segbe say no to courtesy
2: to so pe awon leye we de to si to se so mi di te di we de to ni ku kini ko to ba ti mu wa ka ba ti de court kọ bá wulẹ̀ sọ pọ́ fi kọ́ọ̀tù wọlé o kọ́ lọ pa wá ní bọ̀ kọ́ tó pa wá nkankan so mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kererin o mo le so ko funny si yin o ko to pa wa nkankan se le nfe bo ko pa ko lo pa wa ni to ba ti dajo ko ro je fun ko ro je fun mi ni emi o mo boya awon fe jeun mo fe jeun ki jeun to ba ki de lo ku to ra omo lomo na jeun ton boya o se jeun ton le won ni tawon na fi ku lo fi wa ku ku ti won ogun naike philip

adi go beru agbogbo ara kikija o da bi pe n ta nso yi o be lo mi wi ni o le fi pe amoye awon obi to tin fa sobo ka mara boyeru n bayi po mo yin ti wole e de fe pe eh eh be pe ele pe mi leye eto e ba mi soro lemi nikan eyin nikan be ba ti ba mi soro a gbegbe se obi to ba da obi to ba da ki so nikan ni o jere omo e o awon eyan tan jere omo won po lara re tori ipo da o de la se yori lori omo e sugbon to omo yen ba dagba o gbao gbao to je ko da wahala le iwo nikan lo ran o gbon mi iwo nikan lo ran omo to ba da ti baba eti o da iya ni o ma gbo iya lo mo wu ile yi e se bi ko si to ke adi ko beru agbogbo ara kikija amu aboki kan jo